Magandang gabi po sa inyo lahat, kapamilya, at welcome sa ating programang Pinoy Night Shift, kapamilya, dito sa Radio 3ZZZ 92.3 FM. Sa ikahuling oras nitong araw na Linggo, ang ating Sabbath Day, ikapito ng Hunyo 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo, at tarinawang kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan, maligaya, mahinahon, matagumpay, ligtas at nananatiling malakas ang pananalig sa Diyos. Bago ang lahat ay masaya po akong bahagi ng kayo ng isang banal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa unang libro ni Pedro, Kabanata 4, Versikulo 10. From the first book of Peter, chapter 4, verse 10. Bilang mapuputing katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo ang kakayahang tinanggap niyo sa ikapakikinabang ng lahat. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig at tapat. Si Hesukristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Narinig po niyo ang panwalang awitin natin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inawit ng kapamilya natin sa Pilipinas na si Vanessa Dulay. Si Vanessa po ay isang Filipino contemporary Christian and acoustic singer na taga Baguio City. Pinakakilala siya dahilan sa kanyang mga kantang worship at faith-based music. Nakakuha siya ng maraming tagahanga sa YouTube, Spotify at Apple Music. Kapamilya, huwag po kayong magugulantang at hindi nyo mapapakinggan ngayong gabi ang kapamilya nating broadcaster na si Matt Melgarejo. Nagpalitan lang po kami ng program slots dahil sa kanyang pagbabakasyon sa ngayon. Marinig po nyo si Matt sa ikatlong araw ng Linggo, ika-21 ng Hunyo. Nagbago rin po ang ating apaksang tatalakayin ngayon sa ating samutsaring panayam. Ang kaisa-isang daan at 48 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ay tumutukoy sa makasaysayang 1898 Declaration of Independence mula sa kolonyal na pananakop ng mga Espanyol. Ginugunita taon-taon sa 12 ng Hunyo, minamarkahan nito ang araw na kung kailan iniwagwagayway o iniwagayway ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas at prinoklama ang soberanya ng Pilipinas sa kanyang ninunong kabahayan sa Kawit, Cavite. Ang 22 ng Hunyo o 12 ng Hunyo ang petsang itinatag bilang opisyal na Araw ng Kalayaan noong taong 1962 ng dating Pangulong Diosdado Macapagal sa paglipat ng selebrasyon mula 4 ng Hulyo ang petsang kung saan ang Estados Unidos ay ginawaran ng total sovereignty ang Pilipinas noong taong 1946. Kaya't sa darating na Biyernes, mga kapamilya, 12 ng Hunyo, maligayang araw ng kalayaan ng Pilipinas sa ating lahat. At kagabihan po ay maaga at matagumpay ng nagselebrasyon ng ating kalayaan o kasarilan. Ang Philippine-Australian Foundation of Victoria Incorporated o PAVI, kudos sa mga organisador sa pamumuno ni Melvin Espiga. Ang isa pong mainit at kontrobersyal na isyung politikal na lumitaw na naman kamakailan lamang sa Senado ng Pilipinas ay ang CHACHA o Charter Change. Naging malinaw sa mga balita at kinumpirma ng maraming senador na tutol sila sa Charter Change. Hindi nila gusto ang CHACHA at tahasang hindi sila pabor dito. Sa ganang akin naman kapamilya, ako po ay pabor na pabor sa CHACHA. Gustong gusto ko po ito at masayang-masaya po ako sa CHACHA. Okay na okay po sa akin ito. Paglilinaw ko lang po sa puntong ito, ang tinutukoy ko pong personal ngayon ay hindi na ang CHACHA o Charter Change, kundi ang CHACHA o ang sayaw na CHACHA. Laman po ng ating programa ngayong gabi, una ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Susundan po ito ng segmentong Samutsaring Panayam at ngayong gabi ay kakapanamin natin ang tinaguriang Lady Trail Blazer sa kasaysayan ng komunidad Pilipino sa Melbourne at Australia, si Marina Garcia Ruivivar. Pagkatapos ay maririnig naman ninyo ang isang tampok na balita hinggil sa mga aktwal na kasong formal ng isinimpa ng International Criminal Court o
ICC laman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panghuli po ay ang mga patalastas o paalalang bayan para sa ating kapamilyang Pilipino-Australiano o Filos at kapwa nating Pilipinong experts dito sa Victoria.

Ito na po ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula ang Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sinumang senador na magsasagawa ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang video message, sinabi ni Tulfo na siya ang lehitimong chairman ng naturang komite at tanging may kapangyarihan para magpatawag ng investigasyon sa ilalim nito. Ginawa ni Tulfo ang pahayag matapos na magsagawa sina Senator Pia Cayetano at Rodante Marcoleta ng pagdinig kung saan iprinisentan nila ang 18 ex-marines na umano'y nagtrabaho kay dating Congressman Saldico at nag-deliver ng mga pera sa mga politiko. Kung sila, uulitin po nilang mag-hearing, subukan po nila. Lalo na po yung Blue Ribbon, subukan. Subukan po ninyo, mag-hearing po kayo ng Blue Ribbon kasi po hindi na po ako papayag na mag-hearing-hearingan kayo dyan. And I will have you arrested. I promise. Ayon pa kay Tulfo. Because I'm the legitimate Blue Ribbon chairman at yung ginagawa niyong kalokohan, gate pa ni Tulfo. Kaugnay sa agawa ng liderato sa Senado, nanawagan ang 4 na dating Senate Presidents para tuldukan na ang agawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Senado. Kabilang sa mga nanawagan ay sina Senador Coco Pimentel at Franklin Drilon. Gayun din ang mga kasalukuyang senador na sina Senador Vicente Soto III at Juan Miguel Zubiri. Sa pahayag ng 4, sinabi nila na agad na resolbahin ang krisis sa liderato ng Senado na base sa nakasaad sa konstitusyon, sa rules at sa long-standing practice. Giit ng 4 na hindi nakakayanin pa ng bansa ang unstable Senate sa gitna ng problema sa ekonomiya at tumataas na bilang ng hindi nagtitiwala sa institusyon. Para naman sa Integrated Bar of the Philippines, ang June 3 Senate session ay balido at ngayon o naaayon sa batas dahil 2 senador ang wala at hindi mautusang dumalo sa session at ang physical presence ng 12 senador ay valid quorum. Tungkol sa pagkilala sa Gatchalian Block sa Senado, higit na kinikilala ng House Prosecution Panel ang block na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang may sapat na kapabilidad upang mag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa 11 miyembro ng prosecution team ng Kamara sa gitna ng sigalot sa liderato ng Senado kung saan pinag-uusapan kung kaninong grupo ang kay dating Senate President Alan Peter Cayetano o kay Gatchalian ang tunay na may kakayahan na humawak ng impeachment trial. Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana ng Constitution mismo. Dagdag pa niya. Ayon kay Ridon, malinaw na ang Gatchalian Block ang may numero upang mag-convene ng Senate Plenary at magbukas ng Impeachment Court. Hinggil naman sa posisyon ng AFP, upang hindi makalagkad ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kontrobersya, nanawagan ang isang opisyal ng militar sa grupo ng nagpakilalang 18 dating miyembro ng Philippine Marines na gamitin na lamang ang kanilang mga individual na pangalan at huwag ipangalandakan na sila ay dating bahagi ng kasundaluhan. Ito ay ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Chief ng AFP Public Affairs Office. Batay sa record, sinabi ni Philippine Navy Spokesperson Captain Marisa Martinez na 14 sa mga nagpakilalang ex-marines ay pawang dishonorably charged or discharged o nasibak sa serbisyo dahil sa mabibigat na kasalanang nagdulot ng kahihiyan sa AFP. Samantala, 4 sa kanila ay peke at kailanman ay hindi naging miyembro ng Philippine Navy o Philippine Marines. Dagdag pa ni Trinidad, ang 18 nagpakilalang dating Marines na pinatestigo ni dating Senate President Alan Cayetano sa flood control scam ay matagal nang natanggal sa serbisyo bago pa lamang masangkot umano sa pagbubuhat ng mga maletang naglalaman ng pera na idinideliver sa mga politiko at matataas na opisyal ng gobyerno.
Sa sports, sa volleyball, nagpasiklab agad ang Alas Pilipinas women's team matapos nilang walisin sa tatlong sets ang Uzbekistan 25-16, 25-12, 25-14 sa Asian Volleyball Confederation Women's Cup na nilaro sa Candon City Arena, Ilocos Sur, Pilipinas kahapon. Nagsanib puwersa ang mga veteranang sina Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga at Ces Molina upang pasayahin ang mga fans na nanood ng live sa event na prinisinta ng Philippine Sports Commission, FIVB, AVC, Volleyball World at Candon City na pinangunahan ni Mayor Eric Singson. Balitang showbiz, sa kauna-unang pagkakataon ay naranasan ni Hart Evangelista na maging host ng isang game show. Napapanood na tuwing Sabado ng gabi sa GMA ang The People Have Spoken, kung saan host ang actress. Ayon kay Hart ay talagang kakaiba ang tema ng kanyang bagong programa. But here, I think it's more of myself. Sabi ko nga, this is like a show na pwede mong i-invite yung mga bashers mo. Tapos in the end, nagiinuman na lang kami after kasi pwede pala kayong maging friends. Kasi yun naman talaga, it's really the misunderstanding of people that creates the gap. And this is the show where we call or we can all be in one room and actually be friends after. Natatawang pahayag ni Hart sa Fast Talk with Boy Abunda. Panguli ang lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 7 araw mula bukas Lunes. Ang pinakamataas na temperatura ay maglalaro mula 32 hanggang 33 degree. Ang pinakamababang temperatura ay maglalaro mula 27 hanggang 28 degree. Buong linggo ay mahangin at may mga araw ng panakang nakang pagkidlat.

At yun po ang Balitang Pinoy dito sa ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya sa Radyo 3 Triple Z 92.3 FM. Ang mga sariwang balita ay hinango sa online news ng PhilStar.com. Inihatid sa inyo ni Sunny Castillo.

Susunod po kapamilya ay ang ating samutsaring panayam at samantala kapamilya sa isang munang awit ng pag-ibig ngayon pong gabing napakalamig. Alay sa inyong lahat, mapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal.

0: Sigue Cule Desma, sa uitin The Nearness of You. Ang latest po sa OPM icon na si Cu ay kasalukuyan siyang nagdiriwang ng 4 na dekada sa industriya ng musika sa pagiging starring role sa tribute concert Ngayon at Kailanman, The Music of Canseco na nakatakda sa Hunyo 13, 2026 sa Newport Performing Arts Cavite. Kapamilya, in love ako sa galing at gandang Pilipina. At humantong na po tayo sa ating samutsaring panayam, ngunit nakakalungkot na ibalita na napurnada po ang ating panayam ngayon. Ngunit itutuloy ko pa rin sa ilang mga detalye na naihanda ko na. Ayun, sandali lang po. Hello, Marina?
1: Expansionist policy towards the World Cup, and that doesn't really show any sign of slowing, really. You look at the next World Cup that's being held over Spain, Portugal and Morocco, with also games held in South America as well to celebrate the centenary of the World Cup.
0: Teka lang po, kapamilya, at may pumasok na naman na dahil tumawag na si Marina Garcia Ruiz Vivar, at magsisimula na po tayo sa ilang sandali lamang. Hello, Marina. Hello, Marina.
2: Hi.
0: Hi, Marina. Good evening.
2: Good evening.
0: Ayun. Maraming salamat sa iyong oras sa ngayong gabi. At teka lang, Marina. Inihanda ko lang itong ayan. Okay. So, bago tayo magsimula, Marina, gusto ko lang iparinig itong introduction na ko sa inyo, no? O sa ating panayam. Uh-huh. Ang bawat isa po sa atin ay may kanikiyang espesyal at kakaibang katangian na kaloob ng Diyos o katangiang espiritual. Ang kakayahan natanggap ni numan kapag ibinahagi para sa pakinabang ng nakararami, kundi malahat ay lupusang kahanga-hanga. Ngayong gabi, bilang pagbibigay puri at ikakapayan namin natko ang tanyag na trailblazer na may lubusang kakayahan sa inobasyon, pangunguna at pagsisimula ng mga bagong ideya o proyekto na nagbukas ng landas ng oportunidad para sa kapakanan at pakinabang ng kundi man lahat ay nakararami. Kasama natin ngayon, kapamilya, sa linya ng telepono, si Marina Garcia Ruiz Vivar. Magandang gabi sa iyo, Marina, at maraming salamat muli sa iyong paunlak na makapanayam.
2: Magandang gabi din sa iyo, Sunny, at sa iyong mga tagapakinig sa
0: 3777.
2: Yeah.
0: Bago ang lahat, Marina, kamusta? Alam ko na matagal na, maraming taon nang nasa mas mabuting lugar si ang iyong dating kabiyak na si Philip. Ngunit kamusta naman ang iyong pamilya na sila Marie, Joanne at Philip Jr.?
2: Mabuti naman sila, may kanya-kanya ng anak, kaya may mga apo na ako.
0: Ayun, okay. At retirado ka na ba, Marina? At madalas nang mag-apusoy na rin?
2: Oo.
0: O, ilan na ba ang apo mo?
2: Lima na.
0: Ang dami na. Nako.
2: At saka may great-grandkids na rin, tatlo.
0: Wow, ang galing. Blessings. Magandang mga blessings yan. Ngayon, himayin natin ang mga napakarangal na nagawa mo na para sa komunidad Pilipino sa Melbourne at Australia sa nakalipas na 35 taong paninilbihan sa pakinabang ng ating komunidad. Simulan natin, Marina, sa itinatag mong Filipino Communities Council of Victoria Incorporated o FCCVI. Anong maikling kasaysayan nito at mga highlights ng FCCVI hanggang sa ngayon?
2: Ang FCCBI ang tinatawag nating council sa state ng Victoria. Binuo natin ito noon para magkaroon ng isang united voice ang mga Pilipino sa Victoria, dahil marami tayong mga pangangailangan noon na hindi makakaya ng isang tao lang o isang, you know, grupo lang. Kaya yung 25 asosasyon noon, eh, bumuo ng itong council na tinatawag na FCCBI kasi yung overseas qualifications noon ay problema natin dahil hindi lahat ng universidad at kolehiyo sa Pilipinas merong equivalent na ano sa Australian standard ng education o profession o trade. Kaya yun ang pinakaunang proyekto ng FCCBI. Pangalawa, yung mga ating kababaihan noon na nag-asawa ng hindi Pilipino na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya yun, hindi nagiging mabuti ang kanilang kalagayan dito. So yung tinatawag nating mail order bride. Sa panahon na ngayon, ang proyekto ng FCCBI sa kaalaman ko para sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong tulad sa mga kababaihan din, mga senior citizens na pati kailangan na subaybayan din ng ano ng council. Meron silang funding galing sa gobyerno na nagagamit para sa mga serbisyo para ayun sa kanila.
0: Mm-hmm. At ang natural na evolution mula sa FCCBI ay ang pagtatagbo naman ng Filipino Communities Council of Australia o PhilCA. Ano rin ang maikling kasaysayan at highlights nito?
2: Dahil ang ating mga kababayan ay nasa iba't ibang state at territory ng Australia, nung sa panahon na ako'y dekakayahan na sa aking trabaho na pumunta ako sa iba't ibang panig ng Australia, ang una kong ginagawa ay makipag-network o makipag-pulong sa mga kanya-kanyang grupo o asosasyon, organisasyon sa bawat state and territory. At nang marinig natin ang panawag ni late President Cory Aquino sa mga Filipino expats na nasa ibang bansa na mga leader ng mga organisasyon na magkaisa tapos para matulungan natin ang ating bansa, isa sa Australia tayo ang unang naging national body na tumugon sa tawag ng Pangulo at ng ating yes.
0: Wow.
2: Tapos,
0: tinitinang ko ngayon na Marina yung isa sa mga litrato mo tungkol sa iyo sa dito sa Philippine Times na giginawaran ka ng Banawag Award ni President Corazon Aquino nung nabanggit mo nga kanina sa Malacañang Palace noong December 1991 na ito ay dahil sa nabanggit mo, right?
2: Oo, dahil ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa at isa na sa Australia ay para makatulong tayo sa ating mga kababayan din sa, you know, sa ating bansa. Kaya na-nominate na magkaroon ng award ang Australia na ako ang tumanggap.
0: Congratulations. Bilang leader. Oo. Belated congratulations. Pag-usapan man natin, Marina, ang radyo at dyaryo sa Melbourne na pinangunahan mo rin ang pagkatag noong simula ng dekada 90. Unahin natin ang radyo at bago ang maikling kasaysayan at highlights ng Filipino Broadcasting Group o FBG, shoutout muna kay Liz Honey, Pat Gutierrez at ang kasalukuyang FBG sa lahat na naging at sa lahat ng naging miyembro at bahagi ng FPG mula noon noong 1990 hanggang ngayon. Ano naman ang maikling kasaysayan nito, Marina, ng pagtatagbo ng radyo at highlights?
2: Kasama ka noon sa ating pag-organisa ng TCCC na magkaroon ng ethnic broadcasting group ang bawat ethnic association para magkaroon ng boses o voice ang ating mga kababayan. Magkaroon sila ng pagkakataon na marinig ang musika, ang mga impormasyon galing sa Pilipinas as well as dito sa Victoria sa tulong ng radio. Dahil marami tayong mga kababayan na sa iba't ibang region o town ng Victoria na at ng Australia na walang ang tag dito walang connection na kung hindi
0: radio.
2: Sa radio. Kaya ang FBG through Triple Z nabuo.
0: Halos kasabay ng radio ay ang pagsisimula mo rin ng Diario, The Philippine Times, na naging personal at malapit sa iyong puso. Pero bago kita tanungin kung bakit, sa maikling kasaysayan na tayo lahat ulit, shoutout muna sa may-ari ngayon ng Philippine Times na sila Alice at Boy Nicolas, si George Gregorio ang may-ari ng Phil Times Online, ang kasalukuyang editor-in-chief si Jason Cordy, at ang lahat ng naging miyembro at bahagi ng The Philippine Times at Phil Times Online mula noon hanggang ngayon. So anong maikling kasaysayan naman ito at bakit talagang napakalapit sa puso mo nito?
2: Isang grupo din tayo, kasama ka din noon, na tayo ay nagbuo ng Philippine Times pagkatapos na ang dating magazine o newspaper nawala na, kailangan naman natin na ma-promote ang mga serbisyo ng FCCBI at saka ng mga ibang organisasyon para malaman ng mga nakikitagapakinig natin na at tagapagbasa na meron tayong mga organisasyon na may mga serbisyo na pinupondahan ng ating gobyerno ng Australia para makatulong sa kanila. Kaya kailangan natin ng isang print media para nababasa ng mga at hindi lang sa from radio na magkaroon ng impormasyon, ng pagkakaisa ulit, ng pagtutulong-tulong para sa ating bansa at saka para sa atin dito na malaman natin ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin para makatulong tayo at saka malaman din nila kung anong nangyayari sa ating pamumuhay at kung ano ang ating mga kakayahan na ibibigay natin sa ating kapwa, sa pamilya at saka sa, sa Pilipinas pa rin.
0: Kahanga-hanga. Ikaw ngayon, Marina, isa sa mga aktibong direktor ng Philippine-Australia Foundation Victoria Incorporated o FAVI. Ngunit bagong lahat, shout-out muna sa founder ng FAVI na si Attorney Ernie Dumate, ang kasalukuyang presidente na si Perla Luetich at sa lahat ng mga naging miyembro at bahagi ng FAVI mula noon hanggang ngayon. Ano po ang maikling kwento at highlights ng FAVI?
2: Ang FAVI ay binuo ni Ginoong Ernie Dumate para maging parang fundraising arm ng FCCBI noon kasi gusto natin magkaroon tayo ng sarili nating Philippine House para tinatag nila yung Little Princess na naging bahagi ng fundraising para sa Philippine House. Sila Ernie, sila Jing Sosa, marami tayong mga kababayan na talagang tumulong para sa FCCBI at para sa buong Victoria na magkaroon ng sariling Filipino Community House. Yun ang ng PAFI. At sa ngayon, napakagandang ano mensahe na malaman ng ating mga kapwa Pilipino at saka tagapakinig mo na funded ang at registered na ang PAFI with NDIS para sa mga disability services and you know to help our Filipinos here, Filipino Australians here in Victoria.
0: Napakagandang malaman yan. Panghuli, Marina, sa interview sa iyo ng The Philippine Times, mariin mong sinabi na I am not done yet. Anong ibig mong sabihin nito?
2: Kasi sa unang ang, ano mo, introduction mo, marami, meron tayong mga gifts o mga blessings at yun ay nakamit ko at ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko, mga kasamahan sa komunidad as volunteers. Eh, para sa akin, pagpapatuloy ko kung anong pan ang kailangan na maitulong ko pa dahil gusto ko yung tinatawag nilang paying forward na dahil may blessings ako, gusto kong magpatuloy na ipakita ko sa nagbigay sa akin, sa ating may kapal, at sa ating mga kababayan na tumulong at tumutulong pa rin para sa ikabubuti ng lahat. So paying forward and tsaka yung small acts of kindness will always pay forward. Kaya yun ang aking parang naging motto. Kaya itutuloy ko hanggat kaya ko dahil hanggang ngayon may blessings pa rin ako.
0: Kahanga-hanga at napaka-noble. Marina, lubusang napakarangal ng iyong pagbabalik sa lipunan sa sarili mong pamamaraan ng iyong nakamit na mga blessing dulot ng sarili mong pagsusumikap. Maraming salamat sa iyong oras ngayong gabi.
2: Maraming salamat sa iyo, Sunny.
0: Si Marina Garcia Rubivivar, trailblazer ng Komunidad Pilipino sa Melbourne at Australia. Susunod po, kapamilya, ang tampok na balita natin tungkol sa mga aktual na kasong crimes against humanity na formal lang isinampa ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Ngunit bago ito, kapamilya, sa ngayong gabing napakalamig, isa munang awit ng pag-ibig, alay sa inyong lahat.

napapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal. Ang kapamilya natin sa Pilipinas na si Nonoy Peña, inawit ang Unchained Melody. Si Nonoy po ay isang mangawit, bokalista, entertainer, artist, performer, musician, social media personality at YouTube star na kilala sa kanyang mga tao, pusong covers at musikang original. Kapamilya, hanga ako sa gilas ng Pinoy.

At heto na po ang ating tampok na balita. Si Senador Ronald De La Rosa o kilala sa palayaw na bato na isang PMAer, dating Chief of Police ng Davao City, dating Chief ng Philippine National Police, ay tinutugis na ngayon ng mga otoridad alinsunod sa inisyong warrant of arrest ng ICC. Samantala, ang International Criminal Court o ICC ay opisyal na nagtakda ng paglilitis kay dating Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte na magsisimula nitong 30 Nobyembre ngayon taong 2026. Ang paglilitis ay gaganapin sa upuan ng korte sa The Hague, Netherlands. Ang mga kaso ay bunsod ng nakamamatay na kampanyang War of Drugs na isinagawa sa panahon ng pagkapresidente ni Duterte na kung saan umaharap siya ng 3 counts of crimes against humanity para sa mga di-umanong mga pagpatay at mga tangkang pagpatay. Ang mga pre-trial proceedings, pati na ang kumpirmasyon ng mga kaso, ay matagumpay na natapos noong nakalipas na Pebrero 2026. Matapos na ang isang grupo ng mga medical experts ay nasuring si Rodrigo Duterte ay malusog na humarap sa paglilitis. Ang paglilitis ay tinatayang tatagal ng maraming taon. Sa tampok na balita ng programang pambalita na unang hirit ng GMA Integrated News Center sa Pilipinas, pakinggan po natin kung ano-ano itong 3 counts of crime against humanity na isinampa ng ACC o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at malaman rin isampa ng ICC kay Senador Bato de la Rosa bilang kasabwat ni Digong Duterte kapag siya ay nadakip at naiharap na sa korte ng ICC.

0: dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang Asian head of state. Dahil lilitisin ang International Criminal Court. Ito yung matapos kumpirmahin ng ICC Pretrial Chamber 1 ang lahat ng counts ng crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnay sa kanyang extrajudicial killings sa Pilipinas. May unang balita si Jamie Santos.
1: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber.
2: Dalawang buwan matapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity for murder and attempted murder, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 ang lahat ng charges laban sa kanya. Ibig sabihin, sasalang sa trial proper ng ICC ang dating Pangulo.
1: There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019. In the context of the war on drugs campaign.
2: Tatlong counts ng crimes against humanity for murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City. At mga pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong si Duterte na ang pangulo ng bansa. Batay raw sa mga ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at nagpalawig sa buong bansa nang maupo sa Malacanang si Duterte.
1: The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so.
2: Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyok at pagsabuatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangan humarap si Duterte sa mga pagdinig.
1: Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims.
2: Isang pahayag, sinabi ng Office of the Prosecutor na natutuwa sila sa naging desisyon ng pretrial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng imbestigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugturo ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang desisyon ay isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pang isang dating pangulo gaya ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, wala raw silang pagsidla ng tuwa at pasasalamat sa ICC sa mabilis at pulidong mga desisyon. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC.
3: Siyempre masaya po kami dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin. Ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction.
2: Hindi naman daw nagulat ang kampo ng dating Pangulo sa desisyon ng Pretrial Chamber 1. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na base raw ang desisyon sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness. Ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ang mga witness. Patutunayan daw ng depensa sa paglilitis na ang tinutukoy na state policy ay kathang-isip lamang. Ipinakikita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Inaasahan na rin daw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang desisyon. Pero kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. Ang Malacanang naman, iginagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Ito ang unang balita. Jamie Santos, GMA News.
4: Narinig po niyo ang paglalahad ng tatlong counts of crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinampa ng International Criminal Court. Maraming salamat sa unang hirit ng GMA Integrated News Center sa Pilipinas.
5: Ang Filipino Broadcasting Group ay patuloy pong minangalap ng mga miyembro upang mapagpatuloy ang ating apat na Filipino program dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Ang inyong pagpapamiyembro ay nagsisilbing boses at buhay ng ating istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11 naman sa senior citizen, estudyante at concessions. Ang inyo pong pagpapamiyembro ay gagarantiya na mapagpapatuloy natin ang mga sumusunod na apat na Filipino program dito sa 3ZZZ. Tuwing Martes, 10 to 11 a.m., Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Hoy Pinoy tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. Pinoy Gising na tuwing Biyernes, 7 to 8 a.m. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight, ang Pinoy Late Shift. Ang inyo pong membership ay valid sa loob ng isang taon. Kaya sa ating pong kasalukuyang miyembro na mag-expire o nag-expire na ang inyong membership, maaari po ninyong i-renew ang inyong membership sa pamagitan pa rin po ng pagbisita sa www.3ZZZ.com.au. Kung hindi nyo po alam ang inyong membership number, maaari nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account na 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino. Maraming salamat po!

0: At ang pagsasama po natin ay ang pagdiniig natin sa Himpapawid Kapamilya, isang oras bawat buwan. Paalalang kapamilya po lamang, labanan ang rasismo at itaguyod ang multikulturalismo. At ipagtanggol ang demokrasya. At no hope in dope. At happy wife, happy life.
1: Susunod po ang programa sa Wikang Flamenco. Up next, the Flamenco Language Program. Subaybayan po ninyo ang susunod nating programa ng Pilipino sa darating na Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ang inyong host ay sila Lisani at Nelsie Girl sa programang Buhay Pinoy at Abroad. At bukas po, King's Birthday, Long Day Holiday po tayo. Magkakanik po tayong muli sa ikatlong araw ng Linggo ng susunod na buwan, ikalabing siyam ng Hulyo 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam!